0: solo ko kada makahalikin po sila. Susuhutur mo ko ba? Ano siya ba? Ilahi ang tamaksuri wa rito kapatid.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir.